0: Dito to kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Lagu-lagu bangsa kita
2: dini di sinur bukai. Tentu ya Bawa FM.
1: Segulai segalai.

Woo! Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo!